Litnaurach bnuk tingumalchan nazvagluku, kuyawikaqluku tallaqan. Asigluni tallilhinik kuyawikaqluku, kuyaknilugu luqanru taqluku. Ikaayuqluta litnaurat liquraalhkaat tingumannauput.